0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Ano yan sabi niyong busig alag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha? Nga abag-usab ang Alkasi, abag-usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram mga suking tigpaminaw. Aw bani kami niyo ni Dragon Mail, mga adlaw diha Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaya mga sokit nilang si Bihanan Bisaya, so gamin na naw ay magkalimot. Ah, mama ay magkalimot mga higala mga sokit tigpaminaw. Plus tada, o asa mo namutang sa inyo namutangan. Ala tagig pagtagad mga sokit tigpaminaw ato ang hisgutanan. Assured health talks mga sokit tigpaminaw ang pinaka importante atong masayran atong maha hatagag pagtagad ang ato ang kagalingon. Nakompleto ta sa vitamins and minerals and trace and minerals mga sokin tigpaminaw. Alamin niya din ang itawag o selenium. So, nakinanglan usap kita mga sokin tigpaminaw o daily supplement nga may muhatag na ito o kusog. Labin niya sa mga nakulangan sa antioxidant. Atong mga supplement mga sokin tigpaminaw tugom sa antioxidant nga nagtrabaho kanunay sa suod, no, inubanan mga sokin tigpaminaw sa vitamin E o sa sulusama mga higala ang pangsyon, no, niini amping mo mga higala sa insakto nga sukod sa hemoglobin, no, mga higala mana ang pinaka-importante health pagpa-regulate mga regulate mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga liver especially after mga higala kung doon naman po'y problema sa cirrhosis, no? Importante na nga atong mahatagan ng insaktong enzyme nga adunay mo protekta sa ato ang lawas. Oh, gikan usab sa mga mercury, aluminum, mga lead poisoning mga higala. O madamay usab ang ato usab nga thyroid, mga hormones, no? Mga production higala o ang principal nga nagapunction mga higala o mo pa-reduce, no? Sa ato usab nga anti-regression, no? O lipids, fatty acid, mga higala. Maka na pinaka-importante ang iyong masayran. Kung on sa may angay buhaton, nga, doon na tayo prevention, higala. Aron nga di tamataptan sa nagkadi ang mga cancers, no? O kinahanglan usab nga mutubo ang ato ang immune function, no? Ang ato usab pagpa-active sa ato usab nga immune system, higala. Nga muprotekta against sa ato ang cardiovascular disease, no? Diba? Mao na pinaka-insakto nga matreat na to labi ni gyud sa mga dunay inflammatory, no, sama sa rheumatoid arthritis, no, di ba, and psoriasis, no, pagtreat usab sa ato ang katarak, di ba, o kung magkaroon ka naman ng problema sa mata, mao na ang importante mga higala mga sokin tigpaminaw nga dunay tay unsa daily supplementation ay na di na kinahanglan ka Dragon Mail, no, nga moadto pa sila sa ubang mga lain nga mga produkto, uban nga mga suplemento, ondeli mga sokin tigpaminaw. Take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Take one capsule sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Take sa one capsule alkaline nga vitamin C. Ang ato usab nga Alkasi. Ang Alkasi mga sokin tigpaminaw 700 milligram. Pwede niya ninyo ipagsabay. Alkasi, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacia do lamang sa inyong lugar ay mong kabala ka higala kaya nga ito ang produkto halal, ha, di ba? O halal mga sokin tigpaminaw, suno sa mga eksperto, FDA approved, o ay mong kalimot niya na FDA approved, ha, barato, garantisado, epektibo, mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika Bisaya, Soga, Mindanao. Ka-Dragon Mail, akong ihatag ang higayon diha kanimo.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM 98.5.
9: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
10: Gapo taya!
9: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: JP Remix.
1: Uy, ganun na maki-PC sa imong tiil. Kasi problema. Ay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog. Ha? Ganun sa tiil man. Dapat sa liog. Tisti nga nawa na ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of binalbagan.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: na guys. Araw na natas. Araw na. And good guys, Sarah, ako yung partner. Medyo late lang siya guys kay nabura siya sa tulog kay, you know, yung iyang alive subong ano na siya ang alien. Panggabi yan yung schedule guys. Okay, so gusto mo join us, join to 1-284-8590. And so gusto mo pa shoutout, live na live kami guys sa mong Facebook account. Search lang radio, jump binabagan, and comment ka mo guys sa akong live. Hasta launa, tani guys. Okay. And please don't forget guys, download ko mo guys sa itong radio app. Search lang sa Google Play Store, Radio Gen 98.5, and click nyo install. Para maganda, kinlan lang guys, naka-data ka mo, or may wifi ka mo para mapamatian mo ang Radio Gen 24/7 via radio app guys, via Play Store ha. 11-11, and shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita na ito, nga kapangita, sang alternative nga kape kay bawal ako ng balindok ang regular nga kape nga giniinom nila. Okay, tito, tita, mayara kita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Available sa mga JBX Pharmacy, kagdre sa may binabagan, sa may pharmacia, Carmencita, at ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, healthy ka tama. So may mga RITEs dira, may mga diabetic, at mga acidic, safe ni guys. Safe ni siya guys. Okay, wala mo pa yung tawang kape, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang. Again, available sa JBX Pharmacy, kag sa may pharmacia, Carmencita, dre sa may binalbagan. Available ka mo guys, and kung gusto magputi, in no time, meron kita available nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Oh, ano naman na siya pang amunin siya nga habon ang makambal ka nga ma-achieve mo ang cutis artista. Kaya ka namin isang habon hamot sa panit, ga soft din mo panit, at the same time ga puti ka guys. Ay, Dragon Fruit. At ang Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And maraming kita available guys nga Dr. Fungi ang ato number 1 antifungal medicated soap. Okay? Yung mga katol-katolda sa may lang mga panit ang gusto madula man. Okay? Kung gusto nyo guys madula, mayara kita bulong para si Dra ato nga Dr. Fungi nga habon. Isa sa paligo, isa sa panibin kagabi. After 1 week, makita mo guys ang epekto. As in. Ay, sa mga papana, ito naman matres ko driver, meron makita available ng mga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Hello, good morning kay Mangkay Rix. Shoutout si Mangkay, shoutout sa people sa Payaw. Shoutout sa inyo guys. Ay, so papa na ito, kami July low na ilang mga Jun-Jun. Kaga wala na ganit duty. Okay guys, kung gusto nyo magbalik, alindog. Para sa mga Jun-Jun nyo, mayroon kita the hard max stream. Okay. Gusto nyo mabalik ang inyong, ano na tawag? Mainit na pagpalanggaan. Ay,
1: mainit na.
0: Ay, available guys sa itong Hard Max Stream sa mga JBX Pharmacy. Kagdra sa may pharmacia, Carmencita. Ay, good morning mga po, JM. Ito, binabagan ng shoutout lang sa family di Pison, Espante, Bolhano, Somera Pael Espante, sa kay mama niya, yung papa niya, sa mga utod niya. Alam sa mga ina, blues niya, dra sa may sityo, dinapit, barangay B.A.O. Binalbagan. Driman sa iyang banang, si iyang banang, hagsabata niya. I watch you from Barangay Soayal. Hello kay Mang Iris Espante. And shoutout kay Tarimidius Gyun. Shoutout si mo Tarimidius. Sige man, try na lang. Play mo ang request niya. Hawak mo ang beat. And shoutout kay Boss Jeremiah Estrada of Talisay, Cebu. See you di ha. I hope makasuri-suroy ka. And a shoutout sa mga Commander-in-Chief nyo. Belated, happy Mother's Day to all mothers out there. Kasi may mga bilhin pa mo spaghetti, salad, lumpia, or lechon manok. Okay lang guys, sinito lang na mundre. Charat! And also, shoutout to si people sang BM Bills Payment Services. Again guys,

pinaka-lowest when it comes sa cash in and cash out fees. So, pinaka-lowest guys ha, pinaka-gamay nga buhin. Mag-cash in, cash out ka da, sa may sa BM Bills Payment Services da, sa may van na Madalugdog Building nga nakakay Tito Joel. Alright, no problem. No wifi, no data, no problem. Mayroon na ka free wifi si Tito Joel sa mga solid customers ang BM Bills Payment Services. Kung gusto niyo magbayad sa mga internet bills, SSS, home credit, or offline ng mga ATM machines and kailangan mo mag-withdraw, available man sa BM Bills Payment Services. Any bank guys ha, pwede mo na ka-withdraw kay Tito Joel. So, tatramong kong diwaw. Ayun o, so good morning man sa people sang Amir, Linda, sa Yamzus. Okay, shout out si Mamay. Ayun, good morning man sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. At ang one-stop shop when it comes sa digital technology. Okay, sa so mga papay na ito, kung gusto mag-upgrade sa mga computer or kailangan nyo guys mag-upgrade sa mga laptop, igalag na. Okay, then, aral lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ang Terranova. Mga papanatong mga streamers, gusto mag-upgrade sila mga

Ayon sa mga gusto mag-avail sa mga desktop computer, also available man sa Terra Nova Systems and Technology Incorporated, or sa mga papanaton, mga business owners nilang ang gusto mapatakod sa security surveillance camera, or sa mga digital sa mga digital nga doors pa guys, mga automatic, may mga fingerprint, available man sa Terra Nova. Okay, so gusto mong inquire, again, pwede kang makabisita sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or pwede kang makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-680.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas, tanay ako.
3: Okay.
2: So, 71, dugay na ko nagagamit. Matay, may dyan. Best thing to do. Palit yun, wani. Kay Mayo, man dyan. Mga katabang dyan sa akong ilan. Tingnan, ano, bisag, bata-bata pa ka. Kung nung coffee yun, matay. Mindalian ako ng hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi. Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit!
3: Pure energy.
2: Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!

0: 98.5 Radio Shine. Ingo po kapote kay Isabel Okma. Time check is now 11:50 in the morning. Kamusta ka mga guys? Kamusta ang weekend? May chocolating dala. Nangin masadya bala ang weekend ninyo. Good morning kay Sir John Collins all the way from Ireland. Sir, magandang gabi or umaga dyan sa Ireland. And of course, sa Guns Barbershop, magandang umaga din dyan. Dito sa Binalbaga. Makita ka mo paguntingan, guys. Guns Barbershop. Located na sila sa may front, sa may, besides ang chocolates na kabaligya. Makita na gina, guys, ang Guns Barbershop. Kag... magpagunting ka mo na party katawa, hai? Kahit naka-airco na da, guys. Bugnaw. Hindi na pa ka mo? Guns Barbershop na! And sa owner, and... Drasa may Ireland, sir. Magandang umaga or gabi dyan, Drasa, Ireland. And of course, good morning man sa atong mga co-DJ si Ray. Intro naman kasi Papa JM earlier, so mag-greet lang ta, good morning ah. Papa Deliver, Papa Jobert, Papa JM, good morning, good. Ang isipan ko'y gulong-gulo. And of course, go ha. Hindi, pagkali man, babo ko sa'yo, happy fiesta. Laan yun ang feel ko nalangit yung fiesta. Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay ang aking. And of course, shout out man da sa atong mga kahit ako'y nagmumukha grupo dira. Atan yung mga grupo ng mga tricycle drivers. Papang Roni, papang Bongbong, papang Fala. May nga mo yung aga kin sa inyo. Papang Kyrick, shoutout. And Ronaldin R. Dipison. Good morning, Bob Jamins. All real back. And shoutout family Dipison, Espante, Bulhano, Samir, Rafael, Espante. Sila mama, papa. Sa mga utod ko, sa mga hinablos ko dira sa sitio dinapit barangay Biao Binulbagain. Day man sa manak o bata ko. Watching from barangay, so I thank you, Iris Espante. Remedios Guin. Good morning, Pam Jane. Shout out lang ko ta. Ronaline, Dipison. Sige, play na later ang hawak mong beat. Jeremiah Estrada. Shout out from Hong Kong. Landscape Aburada. Papasukin ako. Shoutout family Navara, Bangan, Paburada, Tingson, Dalmasyo, Casimero, Mama Merlinda, Papa Benjamin, Mama Ipin, Papa Willing, Papa Tanilio, Mama Hilin, Magulangko, Melio, Majeli, Malisa, Melio Favorada, Catherine, Casio, Christine, Joy, Casio, Paburada Christian, Bornil, Grilin, Favorada Garejo, Jernil, Grilin, Leia May, Jaigo Paburada Navara, Wilson Bangan Navara, Lensky Paburada Tingson San Canusa, Jose Pasamonte, Pangudin, pag-greet ko lang, alay ang bato, ang si Asejo Jan Pasamonte, Dada Paayo Agidha, I love you, kag sa mga Alpaca Bro Chapter 7 Nalbagan, Chela, hi pang mayong to, watching from Bacolod City. And of course, shout out na sa mga Sabino Funeral Services. Welcome sa Lungon, guys. Sabino Funeral Services ang Pilion. Located na sira. Sa may Purok Nara, Barangay San Chidoro, Binulbagan. Napanaw, lahat nyo ka doon na, guys, sa may Sabino Funeral Services. Turning to 1-284-8590 and the line to 095-229-280. And we're shabang sa may Barangay Canmuras Council. Sa ila pinilang kapitana, sa mga agawan, sa ila chairman. Maayong aga kita sa inyo. And of course, today is opening sa fiesta diri sa may banwa sa Binalbagan. Papasukin ako bulaklak para siyo. Ano bang gusto mong gawin? Marami isang kanta para mahalin mo. Turn into 1-284-8590. And so let us turn 9-5-2-2-9-2-8-0.
1: Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isip.
0: Ano ka lang sa inyo guys ang mga events diri sa Binalbagan.
1: Tatanong kung susundan ko siya.
0: On May 11
1: ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya. At tunay
0: wait lang it ha.
1: Darama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga ay ayos lang basta kasama.
0: 454th founding anniversary 13 Balbagan Festival celebration and guys for the coming fiesta sa May 15. On May 11 we have 7 a.m. Thanksgiving Mass at San Isidro Labrador Parish. 8 today ni siya 8 a.m. pasing dungog sa mga mangunguma ang mangisda Agri-Trade Fair Binalbagan Gymnasium. 8 a.m. Balbagan Queen 2026 presentation MOB Square. 8 p.m. fiesta opening with night with live band and DJ dira sa may MOB Square. And 9 p.m. fireworks display. And of course May 12 8 a.m. Agri-Trade Fair MOB Plaza. 5 p.m. Gintong Tinig 2026 Binalbagan Gymnasium back to back with Grow Fit Dance Showdown Competition Zumba. And of course 7 p.m. ML Tournament. 8 p.m. SB and Liga Night MOB Square with live band. On May 13 8 a.m. Agri-Trade Fair dira sa may MOB Square. 7 p.m. Balbagan Queen Coronation Night dira sa may Binalbagan Gymnasium. And on May 14 8 a.m. Agri-Trade Fair. 3 p.m. Balbagan Festival 2026 Assembly. 4 p.m. Balbagan Festival 2026 Street Dance Competition. Ano mo nagiginaw hulat sa tanan? And on 6 p.m. Balbagan Festival 2026 Arena Competition. And on 8 p.m. Street Party with Live Band and DJ. Agari, pag nagiginaw hulat sa tanan, on May 15, ang fiesta kid. 4 a.m. Diana. 8 a.m. Drum and Lyre Competition MOB Square kag mascot show dira man gyapon sa may MOB Square. And on 4 p.m. Concelebrated Mass San Isidro Labrador Parish Church. And on 7 p.m. live on street party DJ and celebrity guests from GMA Network. Sila ni Derek Monasterio, Ellie Villanueva, Ashley Ortega kag Larkin Castor. And on 9 p.m. fireworks display. Again guys, makisilabar ka mo sa fiesta diri sa may Banwasang Binalbagan on May 15, May 11 up to May 15. Thank you again. Rhea Velasco, hello. Shout out to kay Desiree of Lidop kay Pipoy Makauling Higda Dayo. Buya. Hello, maayong aga. Sir Gong! Happy listening lang to sir and to your wife. Ma'am, magandang umaga or gabi dyan. Ma'am, sige na ma'am, magpa-advertise na. Sir God! Go na. Ah, umaga pala dun sa kanila is for 58 a.m. pala. Pasukin ako.
1: Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo.
0: So, wag to Sir God and kay Sir God, magandang umaga dyan.
1: Para mahalin mo.
0: Go on, sir. Mommy's

And of course, to my Pagasa Self of Family here sa Binalbagan. Shout out man no, sa amon nga cook Tagamay, Tanami Arelas. Good morning, it's Imo Tagamay. Shout out John Ri Lopez kay manang Beverly Donna Malixi Lopez. Celebrate namin din kasi fiesta kaya ako doon excited na yun. Gusto ko lang naman alaman mo. Excited kisang kanta. Isipan ko'y gulong-gulo. And guys, tomorrow, Gintong Tinig, gali, May 12, 2026, May 5 p.m. Doon namin ilang taon, no? Malanda ko blabwas. Na may duty ko galing 10 p.m. Ito ka, ano, ito ka alang-alang. Pero sige lang kaya.

0: kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

9.5 Radio Giant. Guapo-guapo teka is Malokpa. And I'm back. Time check, it is now 12:39 sang hapon sang Oktogal. Kahit sabihin pa ng iba, Dindo Lamens po, shoutout. Aliw na akong talaga. Tara na ba computers, guys? When it comes to computers and CCTVs, tara na ba computers? Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko'y nahihirapan. Nakauna na siya.

And of course, shout out akin ng nung Maymay Electronics. When it comes sa mga kayo, guys, sa mga transmitter, kagiban pa, highly recommended. Nung Maymay Electronics, guys. Di ba nung angi mo nga kalayuan na napatagyapon sa my front sang Shell gasoline station? Iban ng mga parts, guys, sa mga electronics. When it comes to electronics, guys, katayin nyo lang si Nong Mai. Now, madam, maging salamat. Thank you, kid. And now we're back. Again, guys, sa Renovo Computers is Siemens Technology, your one-stop shop in digital technology. Magtawag lang sa 0943-131-6807 or mag-email sa sales@terranovacomputers.com or sa support@terranovacomputers.com. Reynold John Maravilla Mascarinas pa shoutout. Bimbo's Payment, guys, visit us at Carmen Street, Barangay San Pedro, Binabagan. Lowest cash in, cash out. Of course, ka-accept man sila sang bills payment, load ka rental space. Mario Bank and... Ah, malayo, sorry. Dragon Fruit Coffee Mix. May ugto da, may Dragon Fruit Coffee Mix when it comes sa mga kape. And of course, shout out kay Kagawad Rodel Cordano. Kagawad, good morning, good morning. Sa aton pinilang ka Congressman Attorney Dino Yulo kong maayong-maayong ugto sa imo kong Dino. Kamusta kong? And of course, Sir Daryl, Mama Arceline, maayong-maayong ugto man. Kahit sabihin pa ng iba, doon na dulang, upo doon. Kahit may ginaayos sila pang mabalik ka na sa tagitigay. Kahit mayroong ibang nagsasya, sino ako nupo daw, kilala mo pang sa-sa-sa. Pwedeng sabihin niyo ko sa mga ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede? Shoutout ka no kay sino ba? Padula ako.

0: papasuki nako.
1: Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mo gawin mo para?
0: Good afternoon to Chubb. Shout out Barangay San Chidoro, Binalbagan, Queen Candidate Rosalyn Cordano. Hello sa Queen Candidate sang Barangay San Chidoro, sa kay Rosalyn Cordano. And of course, sa Council sa Barangay San Chidoro, Barangay Council sa Barangay San Chidoro, maayong ugtot.

Kaya kay Michael Geva pang shoutout na pa. O eh pang JM. Naglalo mas may ginakayo lang sa susunod. Good morning, Bang Chubbs. Special out, Papa Chubbs, all the way from Iran. Oh, Diyos ko, grabe ka naman niya, Jiro, nara. Ano ka sa Iran? Nagliga na, nara. Kama lang sa City of Manila. Nagpa-Iran ka na, dayon? Ano ko to, may intra sa gira? Buksan mo. Maricon sa Strillo. Bang, shout. And of course, sa pinakagwapa. Sino na yan ang pinakagwapa? Siyempre si Nang May Barbaruno. Nang May, good morning sa iyo, Nang May. May nagpagpamati, Nang May. Roche Acosta Fautrao, shoutout ERU Binulbagan Rescue. Yes, Emergency Response Unit Binulbagan Rescue. Mayong-mayong aga, gina sa inyo. Gusto na, I'm a joint to that. Good noon, gwapo nga DJ. Hello, Nang May. Nag-ibot ko nung pagpista sa kamuros. Nandula ka na, nagpuli ka na. Gamsos would have, mayung magugtuda.

0: 0921-284-8590 and sa line to 0995-229-0229-280. Oy, ang akong amigo. Ang grupo ko kaya nga totoo, Jose Luis. Luis, kamusta ka na? Good noon, Meg. Pa-shoutout kay GC Almedo, kay birthday niya ka na subo. Yes, kamusta ka na? Musang buhay buhay? Hidlaw mo, tasin mo ba? May barbaruno siya kay Kumari Careza, Magtuli Sevilla. Sa mga gusto mag-nail extension, message nyo lang na guwapa-guwapa. Guwapa-guwapa ko nga, Kumari. Ivy Zarina Villanueva, pang Shalanda pang. Oo, balagang nahubog ko po, Diyos ko. Ang imong inong isa ka, Apol. Wala pa tagani ka, tatlo ka, Apol to. O ba, sinakainom ka na yung sa iban, diba? Pero kung isa lang to, Black Apol, imong inom.
1: Buksan mo, papasukin ako.
0: Pasudla na sa sakabuhi mo, Ausos.
1: Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Alam mo bang walang kasi.
0: Now guys, good morning again sa maya sa Bino Funeral Services. Ulit kansa sa Funeral Services, guys. Sa Bino Funeral Services, good?
1: Ngunit malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa iyo.
0: Ah, okay. That's why nang dasi. Kinadakop sa alcohol. Ay kapoy, kagit bilog-biling adlaw. See you sa May 28. Then ako pick up file leave kay ano lang.

lasa, baboy pang. Why kita da baboy? Bisan sa kilo. Lang sa busog baong lang karon ah. Enedina Villosa Tejada is watching. Hello, good morning! Hello ka siya, magaling sa mga taga-Binulbangan Catholic College faculty and staff. Good morning, kid. Sa ilang adin, Sir Nico, sir. Good morning, kid. Sino, sir? Pa-shoutout, chubs, sa mga faculties ng BCC High School. Ongoing enrollment for grade 9 and grade 10. Guys, nag-ongoing enrollment sa grade 9 and grade 10 sa BCC. Nag-deliver ka tawag frozen, balik niya kamay lang, kubilibot niya bagan. Gani na nga, sige lang, ang imo frozen, ito lang itong yapon sa akon. Dulat lang ako sa payments ng iban. Sige lang, safety lang natin yan ng... Hindi na kikipaglaganan. E kung maglagan ko, hapos mo lang kong itaon. Again guys, ongoing ang enrollment, grade 9 and grade 10, dira sa may Binabagan Catholic College High School. George Palahubog, shoutout lang pang shoutout TMU office. Hello da sa mga tag TMU. Sila nga sa chief TMU. Ano nga na? Tupat ko sa tawag. Ang chief sa TMU, galing ako maing ugtugid sila ni ma'am Ramada. Maing maing ugtugid sa inyo. Magdalagan pala, gasta ka siya. Amo gani, hindi ko gani ka dalagan. Bisan delayed lang gamay ang bayad. Importante mabayad daw sisa. Si Papang Odi galinin sa team yung manigali o oh. Ang Odi kay posipos ka lang sa team yung kagali ha. Diba sa team yung kapang Odi yung stock taka di yung kita ko yung matura. Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang Pampage mga limutan? Wala si Papang Jim Pampas. Nagkakayo sila sa sasulod. May gina teknik, may teknik lang sila ng gamay. Palagay kaya ako ng tato. Magpatubo ng balbas ang uso. Pangodi, gila sa team yung manin siya.

nên là nó mà mày lẽ. Zero 921 8485 zero and select 0985 229280.

0: Radio George. Joke time.
1: Uy, istoy! Panago, ara ang maestra mo. Siguro nakasala ka naman sa eskwilahan, no?
2: Oo, lo. Manago ko, lo. Basta, lo, panago ka man, ah.
1: Gaan, manago ko, haw.
2: Kayambal ko sa maestra ko. Ma-absent ko kay napatay ka.
3: 88.5
4: Radio John.
3: Gwapo taya. Palukpa.

0: 90.5 Radio Jean Gopo-Gopo. Thank you guys. Malukpa sa lahat na butang kong buksan mo.
1: Alright guys, again, open nyo guys yung radio.
0: Ay,
1: we
0: kami?
1: Are back.
0: We are back on air.
1: Okay, sa mga naming summon. Okay na guys, all goods na. Thank you so much again kay my Electronics.
0: Yes! Again guys, check your radio. Kaya ala na kami, nagabalik na kami. Don't worry.
1: After a few days of Hawaii.
0: Amo guys, may ara time nga kadula ang isa ka bagay pero gabalik gid ina. Kung para si imo, para si imo gid na. Di kami nga radio diyan para si imo, ti gabalik kami.
1: Tapos siya guys, aw na ina kay
0: amo na ganiya sa hindi ginga ba o ganiya kagina. Ay, sorry na. Ara na ka na. Amo na ganiya ba ko kagina nga naka technique, naga may technique ka lang, may ginaobra ka.
1: Okay na, thank you so much nong my
0: Electronics. And of course, shout out mo ano si Tito mo Jojo Algarch sa tap. Pwede kong gawin now. Ha? Tap-ok. Ogan. And of course, shout out kay Father Jude. Father Jude, good morning sa imo, Pads.
1: Mayroon na Pads. Sorry, pagkita,
0: Pads. Lason na kayo. May mga, kasi may Flores ka dang area nga, feeding nga, naragid ang wet kay below. Thank you guys sa pagkupon sa amon. Madamo, gid nga salamat.
1: Ay, pang bench, makalimutan siya. Tapos siya pang...
0: Pang bench, good morning, Mansip. Thank you, kid guys. I love you all. See you again on Wednesday. And again, celebrate with us this during this fiesta season. Lagaw ko muna sa binabagan.
1: Karoon guys, may fireworks display.
0: Yes,
1: 9 PM.
0: Display.
1: Oo, display. 9 PM guys, ha? Gusto daw magtambong kag magtanaw sang opening sang Binalbagan fiesta. Kag tawo na guys and bawal ang gamaoy ha.
0: Leo, kung maglagan di magmaoy. Kingsley hit your go Roma, you're late na, magwa na kami. Hi Sir Kingsley, I miss you. How are you? Kamusta ka Sir Kingsley? Kita ko nga ako sa City Hall, di pa drone pa walang gwapa. Ako sa good non, Quinto Distrito. Good non, Congressman Kingsley. I love you all, guys. See you again. Wednesday, May 13, 2025. At 26 na gali. Thank you, everyone. Love you all. And hello kita always. Drink more water, no? Eh, ang hit index hindi mabaktan. Damo gid, inom kita damo tubig. Damo gid, damo unta gid. Love you all, bye-bye, see
1: bye,
0: you.
1: Guys. Bye guys, again na, open your radio.
0: Yes, again, open your radio guys. Kaya basi ka mo pang mapilian. Mapilian ka mga gwapo o gwapa.
1: Again, abang-abang mo guys sa boss ni Maymay sa mga pag-giveaways niya, sa mga pa-promos niya.
0: Kaya sa mga drop na mo, and basi sining after fiesta, ma-drop naman kami.
1: Congratulations sa mga nagdaog sang pizza yesterday.
0: Sa din?
1: Yesterday, nakatag si Maymay pizza, 20 pieces. Ah. O sa mga mothers.
0: Guys, follow nyo sinang Maymay Barbaro na Ogang Radio.
1: Guys, guys. Kasali pa nga, taga na si Chubbs.
0: Hindi ko yung pwede matak, may panag-iyan ako. Panag-iyan ako na Michelle Ansarad. Sir Mandal Jofel, good morning, Ida. Ay, maliit ako, sir. Sorry, kid. Love you, guys. Bye-bye. Thank you.

0: ikaw bala isa sa mga nagalimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag ginadelay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your mind tells you what to do. But your heart tells you what to listen.
3: No use pretending things can still.
4: Lately, all my thoughts have gone to you.
2: Fall in love on the Afternoon Love Songs.
5: And I will always love you.
2: 1 o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garo

0: Walgato ang hisgutanan. Ang pagpagkaban sa may pulo ba ni kami nyo ni Dragon Mill sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga soke na ko nga nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta mo kuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, di ba? Labi niyo kung doon na kay problema sa imong thyroid, di ba? Good for iodine. Makuha na to. Asa ta makuha dito usab sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source mga sokintik paminaw. At to punta makuha sa garlic. Hisgutan na to ganiya mga sokintik paminaw. Ang garlic, daghan kay dala ha. Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, iron, potassium o calcium o ang iodine, no? Mga higala. Mga natural, no? Kini siya nga mga herbal, more on natural nga atom apply, more on natural antibiotic, mga nahigala ha. Ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokintik paminaw, pinakakusgan kay ini sa tanan, no? Mga na nga importante na kini siyang produkto na to nga apply diha sa usa sa ingredients naa sa dragon fruit gold, naa sa dragon fruit gold. Importante na mga sokintik paminaw ang mga leafy greens, no higala. Mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot pud kayo, no? Mga first juice, no? Kanang piras ba? Mo na siya ang nindot pud kayo, inumo nato para nga naatay iodine, no, di ba? Ma-apply usab nato kundo natay problema sa ato ang thyroid. Mga sintomas mga sokintik paminaw. Kung nakulangan ka sa iodine higala, aduna nay mahitabo, makita na nimo ang problema sa imong liog, di ba? Magkaroon ka na ng goiter, magkaroon ka na ng thyroid gland. Usahay mga sokintik paminaw, mudako po or dunay enlargement or malfunction, di ba? Maunay gala, importante na nga atong masayran, criticism. Magkaroon ka na ng anemia, magkapatid ka na mga sokintik paminaw. Mauna nga, usahay po ang ato ang palpitit, di ba? Muhinay po mga sokintik paminaw. Onya hago na po ang imong kalawasan, mo blood pressure po ka, di ba? So ingon ni ani mga higala mga sokintik paminaw, ang mga panghitabo kung dili mahatagan nato og pagtagad kanunay magkaroon ka na ng thyroid cancer, magka high blood cholesterol po ka, nya na po kay problema sa kasing-kasing, di ba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw nakulangan sa iodine. Ngano nga mataptan ta sa gitawag og goiter or thyroid gland problems, gumikan aning iodine mga sokintik paminaw. Trace and minerals ang importante. Dunatay mga vitamins, dunatay ma-apply nini. Ang importante mga sokintik paminaw nga ato lang gyung hatagag pagtagad. Do na may mga sintomas mga sokintik paminaw, hala hatagin yung insakto nga suplemento. Dunatay daily supplemento for protection, prevention. It's better than cure mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot, batasana ang pangtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi di alkaline nga base vitamin C nga 700 mg. Manay ka lang, pinakanindot kayo ipagsabay ninyo sa pagtumar. Matag-adlaw, ay mo kalimot, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya. Doon lamang sa inyo ng lugar, Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mail.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel, ako nakapalit o Dragon Fruit o Pertol Kapi o H Plus. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na sa kaong naayo.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan.

0: lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gagapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio Jan taya! Palukpa!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, pioneer in reaching thousands of lives, embracing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Junior, best music and best variety.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
5: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Dan taya. Palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami niya na ka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kininasabi ka alaikso na itong iksoon sa kahanginan. Yung ubos ka alag-alagat sa kahanginan mga sokin tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siya ato ang lami ang kape. Wa na gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog ka basog kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. May adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Mauni

0: pinalangga na ko mga soaking tigpaminaw. Ka Dragon Meal. O nagiyalain nga klase sa ito ang kapsula. Ang kapsula mga soaking tigpaminaw. Ang tulog ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang nga ato usab nga alkasi nga 700 mg. Kanisya nga tulog ka klase nga herbal, tulog ka klase kapsula. Sigurado mga soaking tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga soaking tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga soaking tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga soaking tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gyud gud sa source of vitamins mga soaking tigpaminaw, mahilig ta sa orange fruits and vegetable mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga soaking tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga soaking tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga soaking tigpaminaw atong hatagag pagtagad. Kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insaktong vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga soaking tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline. Ha? Wala higala, suno sa mga eksperto sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga supplemento nga angay na tong tumaron. No? Sigurado garantisado, epektibo o abot kaya ang halagang mapapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soaking tindahan, soaking butika, Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. Sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga soaking tindahan lang dahil sa Maytanhay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB front of public market. So, daghang salamat atong itunol usab ang higayon kay Ka-Dragon Meal.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel, ako nakapalit o Dragon Fruit o Gold Capsule o H Plus. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Today's best music mix 98.5 Radio Home.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi. Alkaline na vitamin C. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
4: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
5: May adlaw kagawad.
6: So may adlaw.
5: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidan o kagaliin.
6: Ako taga Barangay Montayop, Kapuyo Saporo, Dos. Ako kagawad.

0: anang mga tambala.
1: Salamat kay Wag.
2: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Listen to 98.5 Today's Best.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Much more music. 98.5 Radio.

Demetrix. Remastered by DJ Manoy John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Atenta Manhattan.
5: Dragon Fruit na good. Maoy nakakuha sa akong basta hiyam ko Dragon Fruit ay magabi ilo mai. Kawalo kong mangihi, kapuro kong mangihi sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog. Maghisi na kong hila. Kaya nang hindi lagi katulog. Kung ako yung katawa ang dragon fruit akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buda akong. Huwag ako na kong buibuya. Hindi na kong isang malipong. Mabit na kong sing high blood. So, layan, yun nila. Kaya makatabang, yun kayo nila at ilang lawan.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John. All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the mix.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa manhatan. Dragon Fruit na good. Maoy na takuha sa akong basahihan ko. Dragon Fruit ay magabi eh. Dok may. Kawalo kong mangihi. Kapulo kong mangihi. Sa upat ka. Gabi eh. Di ko katulog. Maghisira kong gila. Kaya nang hindi lagi katulog. Kung na kong yung katawa ang Dragon Fruit sa akong kinabuhi. So lay ginawa ng Dragon Fruit. Nawala ang buda akong. Ako na kong buibuya. Di na kong sa malipong. Nga. Mabi na po kasing high blood. Sulayan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila sa ilang lawan.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: para to kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee na ulian karon basko gayo og energetic pagyud. Ikan karon katungod pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Hi, I'm Vina Locan of USA. Diri ako nagapamati sa 98.5 Radio Jan. Kabalo ka mo kon nga ah. Wala mayo pasayod, kag puro music ang mabatian. Guwapo taya, palukpa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Radio Jan.
3: Listen to the music that will bring us back to the times and memories. English love songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: You are now listening to Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada? Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio John. I love you. Mwah. We play all your favorites.
2: 98.5 Radio John.

0: Kahit ano pang gawin mong kakapihit sa radyo mo,
1: wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang. What? Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Hello, Kaka.
1: Samang humaharurot tuwing morning.
2: Yo, baby.
1: Barbarya lang sa umaga sa Radio Jive.
3: More music. 98.5 Radio Jive.